0: ni pa ma pa ga ma ni pa ga ma re sa de re sa ta re re sa ta ga ga ga ma re re sa ta he
1: ni
0: da ni pa ma pa ga ma
1: ni pa ma pa ga ma
0: pa ko di ga ma ru sa me ga ma ta tin tin na ta tin tin na ter ger tin na ter ger tin na
1: ta tin tin na ta tin tin na ter ger tin na ter ger tin na
0: ta tin tin na
1: ta tin tin na
0: ta tin tin na